kaneno. Mapenzi ya matamani ndogo tieno ya huito ni ndote. Mimi na manji kudhia mbukama. Ani ya nabiro nega kudhia mbukama na ngamanyo wendo na. Ndeyo mapenzi chanda kudhia mbukama.